sikki ala yitte hore mum ha tabita koy timmal fasnaade gendi mum ha sella koy neddagal rente gandi mum ha hisna koy tagatagal neddo wawata yitte hore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hore mum neddo mo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande dum neddo wawata wonde ma dañe teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe dum so wonana jeli neddagal mum ha tabiti wutiti e ko jeyno tiddini reeni ha hisa dum ne kadi amnata ko don do neddo tagene hande mum yummare

day vante man bu sa joy nawet bu ba keur joge pendigi ngone ak am sa joge pendigi ngone pendigi ngone ba jey ngone am do joy wet motax askan ni joy wet am do kul nafsin saiqatil mauti kum masdunu dangay de am do sawba demna wolu fatim tende.

nangam jigen jongu may kumba ba meren du ndaw xala da ku ci nek jurna bur may kumba gaw baydan ga ko kejo ko ko abdullahi simer may kumba fara teg deur ku jaw din la ci ndaw pey ma jaw ko maram chebe sin pati bam mo tawlo xari jaw daara jaw ku ci nek jurna bur malikum ba gara bu ten nga ku jibi jaw do nyaaw chebe sin pati mo tawlo jaw ko maram chebe sin pati Pati ma zam jigen jong may kumba bo xara da ku ci nek jurna bur may kumba

ma farisar buli gay sa molo bakulak njaa da xarima saxoy mi jam kero bangoy bakulak njaak sirak njaak ma may sirak ma zamba bukar njaay karamar patena tugu buru njur bel.

ñi bi faal ma am kan ni may mu na mag na mi ngi dëgg bu mu jekki ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëgat mbooj ma dëg ci njàng ngaan ma.

day mari dem am tulay kumbalaw be day mari nga ko di war alay malik abiyater buñu bi ci ko di war ci deug bu mi gacce ci

yana buna kala mo jur barasina barasina taala marfal selmi di pesen tuba fol fele yam nanga ko fol fel

khadisa toy yaay ban dañ khadisa tu ban dañ khadisa to tawlo ma samb mu yobbu cior ne wayul tour ma ci cior senegal ep ngi joy ma samba ngancior ne wayul tour ma ngancior.

ti mbor su pindi ma may sana lew ñak ay way ko ko faatu bin ti job de bu su na la pe fayna bin du do ay ba may sa bay ngal gay bu sa bay de sarnar ti na le la gunen ta

jong fañay am mamadou jongay sa bay cheikh ñu doy lewul ba tay ñu jox sa ramatlay ba mu mabbu jojo mu am cali jongo cheikh mamadou jong ñu doy lewul ba tay

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojinaani mi do sun sey wona gedal won dal gedal wadde ko wala jojinaani mi do wonde mbi waay huddu wal waaw de haa ko yiddi jojni

simer ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani mara.